xiang la ji ci ni cha xie gong bong long kua ra xie jie yin. Ji ci cha ni ji ba na, long tong ji ma ni ka jie gong, ngu yong sa nying si jie de, ta ta chua wang, xiong wa gong bi ni tong jiang wa jie la xie ra. Dian yong tong po chua ni tong jiang wa ra, xie jie bong long ka ti ni long za na. Jai na, cha to tong zong, cha sang chi kua no kua wi, nga nye gong sang de, nyan yi ni sang la ten na, chua ra nye ta chie la. Yona nipi gacu to tene, sinto tana yon, riga yabari. Nipa pungza na, gupa tong, xa, mara, oma su pungu, hyoze natsu, chibara ta, jinze pungje teri. Sumba hiongwa kambi, nitan jawara, sere natsu la, chenze mi para, chibara ta, sudu tong, huazal cha, re, mungta tena zon. Tatan chakra la, chunza tundian cha para, ndute, nyan cha, kocha cha na zon. Pasha mungta tenju. Zheche chewe luxia tong, gangxia, oma su nyangra tenja, ndala ngipar pungu pe sekaang mi. Jigin ni cha sekaang polong ka kora. Jigin cha ni jiba na, ngipar jichin gongra la ye ne, kupa da nyi yin tong, lo che yon na lo nyi yin la chua sera. Jigin ni le gin jiba na, lo da yen rumbo lembi, duyan la ten ne, nimen da taba xeri. Tumara xiawe jil tsa gu de, tongpo sekaang che se, nyagi tunye li para machi para, Maayi wa guwa ni tuyan rinpo chwa tong, nipa chisi cha guwa ni yan rin chwa. Sumba jima rongka ni chi, tre xor de xalasu jibar chin ni kupa yan rin ta chwa yibari. Tenyong tongpo maayi wa guwa ni jigin ni tan jawara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyong zang do de, de la zangba do de nupa ting. Ningang, nana da mochi gongrang mupa ting. Gomra luxia tong, pangxia gongrang, xubar zao de, zhoma zha tong, mochi gongrang. Zong jie dong, qi tu chukul nong da na zong, gang da qi ke li. Bong za na qia jie gong rang dong, pa xia, si bing, jie ha chong qie wei se jie bong. Chi zi ji tar da xia wa la, nong jia ra ma qi ra zong ba zi de ding. Da ra ding bi ma ra na, ma sa ra dong, ma ka ra yang gu. Nying gang nong na nyang ngang, mo jie na zong ngu de ding. Gong mo lu xia su, do ra nyang ngang wa nong, mo jie dong, qi tu da ba zong. Bong za na xia zu ba nyang da ding gu ba dong, gong nga bong jia. Ndora na nang nyam ta ting, jima zhe xio de xia lu su jibar jing zhe ne, chwara la, nong jara gaji bier na, yuma, xia, zong sang gayo lu nong, xiong zhe jie qi tong nyam ta, ken de long zu jibar la ting na zong. Nyingang nong yo nong, qi ma gong rang mu ba ting ju, gong mura xia kira zhe qi we nong, mu zhe tong qi to do ba zong. Gang de qi gu la cang mo mong da tang gu, ndora na me zhi su gu ba tong, jing gu za gu. Ning de bong za wa xe na, Chaozhe gongrang tong, jimmi se bongja. Nindhi bongza wa se na, Chaozhe gongrang tong, jimmi se bongja.

0: kaki chata chiche cheche yeche xeji tongne neche kalta nyeche ledian dhubara cheye pari. Sayang che jalan nyan che gayi longu me jada dhanshe ya sala dohyur ya patong ratin ne do zuji me pa sayong ye. Sabo toshan chongra chewa tong yangcho yongse tenbe nese wu nyeche rukake gangan nasu chise ze de nyingse tome nyangso jeba je. Chichi nyeshe tsakye le mango wara chesu ka jalan de xatong to ye pari. Bejong tingshan langzan tseye kansa wate nyeche rukaka ngenkarwa luzu janzu gao dedu chichi liwuro uki onro nyeshe la simba tong lapa chimbo jagunda. Tatang yangcho xio chimbo jo ne nyingka tsuchin china yung me yanglong nyuzo leka la tangzhen limi tse yechi samba ri. Nusho yegu nyuzo tseba tong do chang Bejong tingshan langzang tseye kansa wa Lemo yongja neche kala xiandi gura sunja jiao lozang po watong. Chako chowa nguzo kaje chata neche kalta jaye bari. Bejong tingshan langzang tseye kansa wa denja tatang po yi jecho tatang pa hokal ji. Gijio nguzo lo bi tsuyja jiwa chanbe longkura mongbo denra zongge tsuse yongge ye bi ngazo longkura dela ngu jeto je ngingsan tse yechi samba ri. Neche kata zato rujo jiba ne Bagara kete tong neche jicha jachan jicha jirang nong. Tingshan langzang tseye kansa wa bongka di tsukhiro mace para nyingsi tumi ta lingge pari. Sayang joje cha dawa jay nong kuzo mingu cha cha dain lo ki saro doro zongse le tong lunyi yebe kongba ngajia ngajia nganyi hiba. Sacha mingu cha lo kien nyamba su jeba ma zi. Neko kete zhongkong jeja treche dijiro jebe nong ki zhongkong zhujia nyan gawa zato kisil tuje no rijura jabari. Tingshin cha nizhi de dingra sanyong nizhi jiji baga kere treji to cesa la jayang gazong gan jada rire le monsu zo senwu ne tuji che xilu che yabari. Dingra zong congo hiong jidin zong zo dong zubu shuji nima omu.
1: Kunzi yu laksa minne gyabro yang xia zhu da zo jidin zong zi mang zo changma ting tangbo tenang banbang nang cho sopso ngang daya chung sung.
0: Tengra zong, tsonggo xiong, jidin zhongzo, zhongma basong ji.
2: Tujie che xuye mbata kama shenba kama si xe meri. Tujie che xuye.

0: Chobo nomba, tata che che se yinpe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne je bandi yin, ngane lenze to shakso nam yin. Hyam la, Beijing bume to shibi peje mi tse ko jato ye jo, lo nga yin nguyen tse ne, shilo nito son ju le jaka che, zane mi tse to lebi ko hyo jo yin. Rosho jo ke bume to shibi le de uye lenko ke shilo nito nye ju lu, chongzang tongzi to ne hito shunwa yin na, lo nga tse jo yi beri, Rangjo je bome da shebi peje changgyo je tenke shebi meze jato yitke du buce tobe le du shiwa tang. Tse gilin tse, jaja jaja senbi no, mize ko jato yitjo lo nga yi nguyen cui ne. Rangjo bome da shebi peje zamne je shilo nito sonju le tenke mize to le yubare. Bome da shebi de tong yagyu ma lo la, juen che me ba hune jaba tang. Bome je de tong cho tse, juen tu tori shebi de. Lo nga yi re, Rangjo je rumi juen kong, Dodam sheze, jaja jaja nga da zhongchun sum jie dang. Mengkong da dene zhug sheze, jaja gochu kogu da zhongchun nga ye sin yo bari. Jaya jie nguya la lo dan rumi jie, lo zhe ribi lo ma bo mo, HPV yi, ringgong mengka dia ju di, mi zhe duengi no ju ni. Renzi jana, lo dan rumi jie lo zhe ribi lo ma bo ju, chi jiu da di tong lo zang la, mengka thoma jia ba dang, mengka jia zhe, jaja gochu kogu ni sin yo bari. Renzi jana, hiendong ko jie bo me mun ting chen nga ju nga jie lo zang la, dhe zhe ni rimi ngong.
1: ཁྱི དང པང ཇོ ཤི ཚོ ཅི ཅི ནིན པའི རང གི ཐོ རང ཚོ བའི ཐེ ལོ ང ཡི རང རང ཇོང ཅི བུ མི རིང པ ཁ དང ཆེ ཁོང ཁ དོ ཆེ སེ ནང ཁྱོ ཅི ཇུན ཆེ མེ པ ཆེ རོ སེན པ དང ཁྱོ ཅིན ཐེ ཁྱོ ཉི རེ གིན ཆེ རོ སེན ནི རང ཤུང ཇོང དང གི ཐུ མི ཆེ བུ མི ཅི རྒྱ རྒྱ སོང ཅི དང ཚ རྒྱ སོང སོང བ དང རང ཤུང ཇོང མ མ ཐུ ཚོ ཅི ཐུ མི ཆེ བུ མི ཅི རྒྱ རྒྱ ཉི ཤི ཚ ཅི དང 칭카노 보미 리스코테 시비 칭카 카소스로 자자 듄치도 나다 자자 나징아가다 차 조지 자자 조지리 조단 차 예듄지 송여 종조다 종리지 올린닌지 칭카트 보미지 자자 송지다 차 예조 송아데 실로닌도 니히로리 자치짱 듄차 조여 토르신여
0: 조요지 보미다면지 자자 송지 소소 심바데 장윤레 자치 종지 방가이 토아여 바당 롱아지 조기비리 보미다예 사바 트솜다 제동 피제동와데 사도 피제동위 땅예 담보지 자자 이치게게다 종주 디지신여 조요지 종제다 종다지 삼비레

0: Dropo namba, xiang la nguzi dom cha sime xin sa li, ngue dung gen kut jie jong la sabara xue jie bi kuo xio jie yin. Gome cho cho goba le jiang la sar da dung sa ru mi. Rosho jo tangwe nguzi yu le kum ke, le ri xia yu to kaba jie da la yong dropa dang, le ri xin ki jie xio nyu dem de, nye di gwe do nye to zhong ye tamma de tiba ri. Nida gwe bi to topo de, gongjo san tui chan zong chan zong mong bi nguzi gwen kut dang dewa yu ba hi re la. Gu deba ne rongkonga rupi barje, shue tsu lan jodo shun tsu kwe ba hijau re. Nyewe lo xe re, rongshu jo tawe ka chwe be kwe di ye zon, yon yon che nguzi kondo che nguzi le dem che chasi rong ye dang, mamo rong ye kondo tenpo chupa dang. Rongkonga xe jin jo ba, nye rung gen ko che xe ne, nguzi le de de san tui pi zhe to bi, pe jie yon wa to bi yu ba re.
1: Da lu da wa jo bi zhe ju du ni, nguzi ko jo ni mi kwe dong lang sur ngui so xun gu cho yu. Nindi ni zon, rang shun chung tang wii ngui za yung li kan ki, nindara rang shun chung jian guo chi long tuin zuo, ngui za kor shu jian li zui nian sen xio jo ta chung si di. Ngui kan jie dang jue jie ji, dui ga dang, dui ngi mi ngang, dun bai la hien jo da jue dang, cang hir chi se, nian mi jun dui ji yung war, tuin shur si ji yu. Ni zhi zi jian ni, zama zong wii gui dong si dang di, jian yung jian ngui zi kong do su, tong gao hien zhi. Gui dong nu xiong kin li ji ba yang qi lin ji, nindara ngui zi li zhi jia, rin tang pan mi, Yizhi Zhangxie Dianpiu Ngang Par Yu Mi La Di Ji, Ngui Zi Zhong Yong Ji Ban Jo Dang, Xie Cu Bi Zi Tong Bi Pai Jin Zhu War, Dai Shu Tui Bi, Yi Zhi Pin Zhi Tong Ge, Yi Ni Li Ga Xin Zhen Ding Bi Chuan Nang Yong Gen Do. Zhang Gan Na, Cai Gang Bu Hien Min Bar, Xue Cur Yu Cur Li, Qi Ti Ge Tong Tui Bi, Su Ru Qin He Zhi Ji Song Ba Dang. Ni Zhi Gui Dong Xi Ban Na, Zhang Gan Zang Min Bar, Xue Cur Ngui Cur He Zhi. Dang Bi Cai Ni He Ge Ni, Rang Xiong Jun Ji, Qi Tuan Cong Tu Cong Ni, Gui Zhi Cha Cang Bu Xi Yo. Dalu zun du, rang xiong zhung dang yu ngui za yung li kang ge, li dun cong di yi, cien ka ge ku mi, zang ko zhi, ngu to dung zhi ji, da tai ji per zhen gui dong xi di, gan ni ji wei gui dong ji ni dun ta ju hu ta xi ba dang. Rang xiong zhung dang yu ngui za yung li kang ge, da tai lin gen ka ni hi za zong la mei ni, da tai ji xia tai nga ji zui bar, ming her zun zhi ngui sar du bu tui ba ma zi, an to ka ju ji zui ba dang, di yin ka nga yung yur zui bar, gong di hu ta dung yi hu ba dang. Rang xiong zhong dang yi ji ngui za yung li kang xiu du chu chu zhang jin jun min ji. Si tuin li ji dang yi ci yir di ni, to mi san tuin dang mang xin la xie ju xi gui xi song ba zhi.
0: Lai ki ta san tuin ma xia yu zhuba de yang. Du zi dao ji bi mi gong se dang yi ji shu ji, xia cha lin zi gi li ba song ji. Du zi dao ji bi mi gong se ne bi ji yung kong gen li ni ba xin yin. Chua la xiu ju mi yu min ba da xia ta xin yin ba ding. Chua la xiu ba ju, chua la jin ji di so lang su ju ji xie bi, do gu to ju li wa yue ji song ba dang. Kile chwa la hiu bi cae ki ta tun pa yung wa xia qi, rao xiu jo dangwe ngu zi yu le kong ki, cong dui cien kao ki kong me pe jin tu ti mong tong ni, nian si hiu an zi tu xie pa ma zi, ma ngu guo dung xiu ji tu chi tso di tu ye jian nong zi xie di, jia yu ji ma gong ye jiu gong si, guo jiang ge wi long jia tong tun pa yung ta xie ni, da lo guo jiang gin li tu pa xie zi yu ba ri. Du zi dang ju ji bi mi gong si dang ju ne rong jiu ji ga zong me tu xia xie lan zi,

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Sengha Namba Tso, Geng Khang Su, Xiang La Düser Sanjur Nhinda Xia Giyan. Jitsi Nye Xie Nye Nye Xie Zagya Nye Bara, Jiayong Sidru Jia Zhuye Giyanba, Shen Yu Yu Jia Nye Chit Nong Vi, Dong Tso Yian Le Zhou Bi, Da Yu Tso Bi, Tso Bi Santo Jia Gang Sun Jin Zhu Jiang La Hyunia Jia Zil Dong, Jia Gang Ma La Li Si Dong Zil Di, Bia Da Da Yu Nong Ari. Jitsi Nye Xie Zasang Nye Jia Tso Tso Rong Chong Jiong Dong Wei Jia Shu Jia Wang Jiong Jin Ki, La Sa La Shen Yu Jia Dong, Xiu Mo La Nong Ari. Jiasai Chichu Kong Ka Jilu Nying Tong Nying Ruo Luo Ne, Jilu Nying Tong San Chilu Bara, Mong Yong Jia Lu Jiong Cha Jia Ban Tien Tse De. Luo Nga Sin Chong Nga Yue Rai, Mong Yong Jia Lu Jiong Cha Jia Buda Kung Pien Ruo Jia La Gendi Tong Jia Le Dien Ke De Tse De. Tong Ke Mong Yong Jia Lu Jiong Le Kara Tsu Yong Ne Nguo Chi Jia Jin Chong Tong. Ta Chong Tong, Hunia Jia Gu Ba Tong, Zong Rong Ba Yin Jia San Nian Mo Mo Si Yang Ki, Mong Mong Yong Jia Lu Jiong Cha Jia Kung Pien Le Tong, Sakal De Gui. Jiu Tsu Kung Pien Le Chang Ke La Tara Nu Din Cha Jia Ni, Nje Te Nu Din To Ba Tse Gui Bi, Long Za Dien Do. 中国某某金卓马泽尼罗格吉国格科着一笔唱词马特坦比马米列电波东中用马维秋色列电波家用尼克列电国债出将个两者图大托东尼三年科格本地科技习近平给特朗普中国解决电笔就做人老家公笔组织杂家他将家家计马克拉东蒙基利奇培维所见总部大笔来学习动卡拉 Yeche Rengi, Makara Chunchong Tong, Sikara Mungchi Jeche Lede Tinte Rene, Dojiye Tawadar Tengbi, Mwase Mamo Warji, Tengzhe Jinche Mipa Satin Tong De, Yakao Tong, Mabang Toshi, Toshio Chimun Jidr Chijira Kinti Tongu Pe Longza Tengdo. Yakao Pejir Alin Tong, Yakao Nujie Jeche Ninshe Kong, Chachi Nupa Kongpil Tongwe Michi Zuo Tong, Zonin Lengin Kasar Zuba Mazi, Chilo Nintong Sanche Lo La, Chachi Nupi Nzeche Chitin Tosulo, Chimbura Tren Tengzhe Juji Simba Zaji Tengdo. Sangebe Mungje Kandar Jene Hidu Zibara Yena, Nulo Luotie Da Rongjala Jia Kandar Gansi Tutin Kala Lante Chitong Simba Tong, Nriba Nanda Hiozi Yaxia Yaxia Jianga Tong Cao Dain Tong Nanda Jizi Yaxia Yaxia Jadain Tong Cao Nga Sanye, Nribara Todi Chimbo Zan Yabari. Nyedu Zhongguo Mumu Ngokong Ki Xinle La Yuchira Zibi Di La Yong Ngabian Gora Tungza Chitong Tong Ne, Guangxi Tong, Hubei, Gansu, Zhejiang su nese pukla ji chongni la zibo don labarata kele chungze don genye la chongde so la yitin ngayban don xeo chera don de nese gusi la don nese jija jachan zijira yochura sa jibari are chongde tome yulian kongki jizi nyexia zasa nye jato biwa yey na jitong gija donche ten yu lu chongde jachan jia ten zin sunja jimi jia yir zang zinxi nga zu la zi jiba se wara kar ya ne jako don sakla jito ka la gotal pa ma jacha jia ne jacha ju ni don cao nga par de de jo chota jiba don gota si ju saba de ari xia ji ta tu zi nian xia zage nian ngu sa la tra sa jin ba ri yoro nan de jia cinde don den jia si ju jia toran tu mi ka li si yoro jia tu zi ji zi nian xia zasa nian yoro nan de ne uru su me bi ri ku ra nian ji ka don ju ji di zhu ka ji ten zang ye Tiena lo yi ya chan ji, yi qian qi xiu jia ga dong xie yan xi sang do. Yasa ra jie jizi nian xie zasa nian nizu biwa yi na. Yasa ra jie jia song bu zhung, ka qi ming ra yirin war ji, dubu zao zhao dang ruwa la mei ni. Yasa ra zu ni ming ra tian se bi nizu cung me ti, zha zhe ong sa ra zi san yi ji sang do. Nian xie gong san ge bi rong chung jiong dong we ng za yun le kong ni xie du zi bar yi na. Rong chung jia tu bar ga we gong bi le jia guo ge dang zin zi di. Lo ni no ke le ni ni sang bar gu zong ge wa dong, chang xiong tu ba zi. Tangyo toba zhe kara tiga dujo maang gora tungtsa yijia le gal toba zhe de ma zhe tingchin jowe nuba jinti timba zhajin bari. Sangepe nyedu rongchong jiong sikang pimi tong zibi le de anyan lingko ne hito zibar ye na. Nga jo nga waran rongchong jia pimi tong zibi le de peje tongtsu jia michi ka jadu yeche xeru lido ziba tong. Michi ka jadu yeche de nga narada zhongko pimi tong zibi le de peje tongtsu zani ji jilo nying tong sanche lo michi da le ye bari. Nolo chando zhongchir jia nozo mucha zhou dong, suntong zhujia za jia wa cha gaya ba dong, mingra nozo mucha nyekhi za zhou dong, suntong dinja zhe san yin. Ti che wongi xinzo mucha nyekhi za zhou dong, jitong gijia dong, mutu nozo mu jitong dinja gacha kuegi zhe ba ri. Za tong ka jie kang nyongso mucha yijia sanchu su zhou dong, yitong ninja za jia wa cha gaya ba dong, mutu zandie dong, za tong li chu su jia nando latar zhe ba ji. Mucha gacha xie ji la zang li zhe san ya ba ri. Tia tong chao jie, zhong ke la jia sa jia mung mu zhe, jie tong yi jia ye tu, zha zi xian tou bi, zhong qi la tong zhong xie cu di kuya ngai wei li si chan ye ba ri. Seng an nang ba zu, ting di du xie san jie nian zha xiu zhe ra, xiang lan daga lia kong ni ge di xiu bi li qing yin da xin ru nong, dan lin jie di mo.
0: 난사 고리 찬지자라 사거 찌지라 루딘주
3: 뒤이 람보라 사든바 까나 찌지야 로토조
0: 베젠 로토
3: 베젠 로튜린치
4: 생각나 봐서 꼭 감사 다다네 베조 롱찬 님 체레 콘 칸귀 롱찬 제 부지 로토키 주 주지 샴라 부랑 조조 미츠카 나브레카 찌 힘조 소이 종레 나위 부지 로토라 예존니 부 메타 류 다와 쭈쿠이 다키타 자크 칩조 콘 모톤 도디 제 효리 람사 키랑니
5: 제제 듄카위 야타자 예팀바 조카르 쿄데제 냐와 양오 응엔조 게티침 자티 듄진 힘모 샤다 치와 제듄 토릉 다가 나차섬니 랑디 우토 챵더페 제바 치비강 강수이원 신동고마미 야롱장보소 셰츠지비 듄고신 쿄로라 이자시바당 요탈라디니 시셀 응엔고기 응엣디 자디레가 잠니 시괴즈쾅가 따따노리나라 데니 치듄가 토랑 따가 나차섬니 랑디 우토존다 베다주바가 우통고 추힌가 데니 따치나 유싱스나라 챵도 페이지진라도 차와 치런조지도 강수이원저 디 신동고마디나라 렘기 민주도 야롱장보소 셰츠지비 등고 처지괴힌가 아니니 다 쳐로라 이자조지도 아니 요텔티나 시세 응응고가다 자르디기도 응아도가 자르리가디 산진날다 자니야 보조그레지 쾅가
4: 드네 치종가 나라 유지야 응아차 이제니 니마카트 챔도소 답단잠 라드 치종가네 시디 치쵸브게 스마퍼 봄도사 치쵸브데 체 응아차 제니 치쵸브지 체 응아차 니퍼 니마나 치니섬 니드 조지 응아차 제니 예 타미랑가세 차친베 초용지 뎀드세바 Man tuy ni chulo ngongo ta sesen kukwi shatab lambi gu. Uyzaan so hingrao maang chewara wangkor yachay tundu san. Shajay mungtu lo. Puhu na gundro mimpi tuyungko chow. Nga gu san. Senpo saan ni lor nyeshe juo lo zo ni do. Hachi khatu. Nubzaan saan su tom menji. Nrugye cham dan rahong la ne. Yelam no. Hulo tripi chi nyebji chi la mi. Chia la daan de na jen shibra chi chukye ni nyeshe par hen de na. Dripto ma kar suwa tong he. Yalo ngo kar tani jin. So zan lo nam ngu su ya. Shawab yi samar towe top, zi ta tiri jing kudawo.
5: Zizi.
4: Tini ta pweda chukpa gitsipa chio nga nalwa yu jing acha yinna nima chiamte kachik chiam songo kidawo. Tini dabdan jiam zol chiam songo dabdan jiam ridawo. Pweda chukpa gitsipa chio nga ni pweda dimpa gitsipa chio yi samar gipala pomtao ti shokana kida sinna shangal kidawo. Tini ci jubde che nga cha jayin ci jubji che nga cha nipala nina kidawo. Tini ci nyesom nidu droji nga cha jayin iya tami rangang sen, iya tama girangat sen kidawo.
5: Zizi.
4: Kab ti du yi ti ta chapa chimbo babi yudu choko yong jaji digi rizi dawo.
5: Zizi. Shilan da de jungwa me chu long som che kan xi ji wi yo xi ran nan kuo qi yang che jin ba qin zhi xie de ci som ni ming ma de ju ge na mi ding ni bi wei xiu se te ba li dang ba ma ci ju yi ni ba san ju ge de qu yi ding ni ren xia lu ju de xie ju le da ma ci nian ni ni ming ma de ju ge guo ding yong zhi qi qi bi wei xiu se zhang xiong ne xie de tou ci nian dun ni ba san jie dun se le bian ba ni bi du de le qia long tou se le ge ba mang zhi quan ge xie la bei de zhu ban de yin

周南措。但他切记三言比两千点呢，别用龙天年轻力控，看给龙天家进入个在两千时。

Ooh,

ya Demo arno gonle toya harva seher

Tony

0: 北京龙城人之里空抗给龙城里强度某马龙城里空气
1: 다중

阔多地心之不迷，甘西南林暂且司马懿，甘牛龙不是孙秀瑞主席，在那天都中些抗给农之力贡献，谁觉得？

Chobo nomba, tata che che se yinpe lenzi te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne jeban de yin, ngane lenzi zoshun wa trak sonam yin, xiao la, Beijing bume to shibi peje mi tse ko jia do ye ju, lo nga yin huyen tse ne, shilo nito sonju le jia ka che, zane mi tse to lebi go hyo ju yin. Rosho jo si yu ke bume to shibi le de uye lenko ke shilo nito nye ru lu, chongzang chongzi to ne he do shun wa yin na, lo nga tse ju yi beri, Rangjo je bome da shibi peje changgue je tenke shibi me zekho jadon yitke du, bu tse tobe le du shunwa dan, zegi len ze.

yang zhu bo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji ba ng ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhu xi ba de ni ji zhu bo cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni nga zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi zhu bo cuo ga bo zhu bo yong wei zhe wa yo Yang zhu bo nan ba, da de ren ge xin ba bu zhe guo xi bi lin ci nong la xin ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhu ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi li ji zha zhe xi yo bi qin nan ba nga zi lin ci na xiao ba ge si xi jin yin Dan nga zun hui la xin ba bo ba sang ci ren ge kang ge long zhen jia xin zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin ci na xiong qin jia zhu bo yong la ya xiu zu yi qi de pu wei mang ji de jie ni de Zhuobo basang ci ren lu ji diyang qie le pui ni nga zi lin ci la tong kor dang jia zhu nan wer nian ta ba ni ya xiu zu ji yin guo

Chobo namba, linci jinjou do chobo cho la, xiangtang gozo di pui ni, chi namba, nga tsui kanki longchin jia, ronyanji xinkan linci la gabo nawa ya hiu zo jido, nye da tosang chobo yu wi, mendo shi ji yin.

0: yana dati se go ta dona chere se dilo ke kaya ru a ki ke ani goda tritang jo ro goda tritang ke kaya ru a ki to ne yem paru pala goda tribal sibi ki chinyo ta koran ge diksol ta koran ni sol jo re dela yang ga so dati ji ba yana dati wa te se na kwa ne na digyo ta te za ma ba taru chyo se na denje ge chinyo ta ni sol te so te koran da den ba ā, tī cāngwa, xie cāpo gā tōni, xio dōng zōni, mā tēnā pā yāpi gā tēnzhē gā yōnū yō rōwa, tēlā yāng, dātri rīpā, yāna, dātri sēni, āni, tānyi tēnzhē jī tāgu yō rī. Tēnzhē rī, dī kā jī dātri rīpā dā dātri sēni dēlā, cāi chāni, dā yāngyū gu guā lēntā jī tā, dā tōngyū gu guā lēntā, mā rā nīndu. Dā yāngbī wāntā tā yāpā yīnā, kī kāyāng rōwa hī kī, kōrō, Goda tsegyen do trebara shibi ko koran ke chinyo tang koran la tomo maayi ba nisol jo rwa de la dati riba da dati se na nrigyo Ani de maze tarong dende ke chinyo tang nisol deso de shodong shi ni ma ten la pagya pe ke yonu tenju deso la ya dati riba da dati se yo Dende la jeja ani ki ke goda treji ji chinyo tang de trebara shibi ke yonu de nigo la nganzo dati riba da dati sani da yangbi wanda na tenri ji kuwa lena nrigyo re ta wen jang nganso tinsang ka manchiya ka cheri dina dati riba da dati sayate da tongju kuwa lena nrigyo re ta da tongju kuwa da ta ya bayena dati riba sayata dati sayate chayi chane kaana ji kogi bari se dila ani kei kaya runga hi ga menda tenju goda tretong che chinyo koran ka tomo maayi ba nisol teso shodong ka toni ma tena pa ya peka yonu ta pecha yana tenji o te deso langa zo ta dati rikba dati se ni kwa lenda ba o tenri chate yore ta te chere se di la dja donju kwa ni she pika ani dati se yana dati rikba se ya tenri chere she tang ka la nga zo nga ni kecha ji pika sa la kora na tong ma yinba ka da tre tang ji da da tre so ki yue pa re re de yuen cha tenyi ki deso ka chinyo da tre tang ka chinyo deso so ma te di je nisol deso so ma te ani shi ji kipa deso ka shodong ye ni Ani yunuk naba shini tenla pa yaba tenze ke dati riba te yubi niba yama res. Niba yama res. Tengi dole kecha ta dati ni nga shi guwa ta yaba yina kecha nga la shi yunga ta ani dati riba te shiri shunga. O tenze chati ba. Tene nga nso jayi dabaran tsui ba yina jayi korang ke chani hii ba yina hachang ke ta dira nga bu re. Jayi shunga ke dira hachang nga bu re. Yede wen cha tata nga nso yongche te shi di bi ke jya ke thong ma yin ba ke ta dati jiro wa. Dati nda shi ji tira chuk baga nana ani yini zanda bata nri jirin ma jen chung se ya o ma jen chung se ya tegi ta jayi gino na ma shu wan chung se ya o tenri ji zanduwa ta ndo chiri zina ta tingsa nga su jia ji dati gino na ta kung tusa na ho cha diya te tira chuk baga zanda wenja ta nga su jia ji kecha ta yegi te hachang ta ngabu ni shung tenri yi ba yindi la hie ji di chiri se di la ani kecha shungwa na nyan di dati chung niba ya ma kecha ta dati ke logik tira te nga shi nyaba tenri jimbi niba yama tenri yindi la ndeya nga ruzo hiki jindu ta teda dana nga zo pe dabalan tsuen ba yina ta tata yonra la nga zo peke te shuni ta lo tongcha mambo shi tingi nani cha tata nga zo yonra tu peshe tangde bi kata pe yindi dabalan tsuen ba yina halam ta tira dunba gana shundi pa tenri jimbi nisa yonra hiki yorwa tenri yindi la ko tisi ta haja nga bori re de ta peke tang peje dati ni tabiren tsui bai ni na peke de ta lo tong cha mambo ji ngay re de wenja tata ngan zo tomo ke peje tong de bi ke sanje ba da tangju tabi dati riba nda tabiren tsui bai ni na ko tira dunba ka se hini chung de ba ten de la lo ji tong sanja haza ji ke lo ji dunba ten re chiri ten de la ta peke tang yang peje dati ni tsui bai ni na peje dati ta haja nga shung shio a chi tang peke de tili ngay shung a ten re ji cha de ba ten re chiri isi Adi baris, tinggal ngaso peta beran cuman bayi na, ani ini ke dati tang ngaso jai ke dati deso na, tui na, deso la tui na, hajar ke shung ngawat cik, adi baris, halam ta tiada dunba guna, shung dia bayi bayi sa loji tu senjal has cik, ani loji dah dia, oh tu tenji cik adi baris, ni ceri jangan ngaso peju dati ribam, yana peju ani dati, ta ni cik kola, ta dia cik ngaso ngoti cik bateri cik. Tindala dati riba da dati se yate ji koden tenri ji.
1: Dada qi jia xin ba di ne, bejong nong qing nying qing li kong, kam ki sum.

0: 다트지 아 쪼치아도 제르잖아네 깨차다 얘기 되는 레스 원다 다트지 바다 다트스야 다 간디질 거기 바래 있어디나 다트지 바다 다트스야인데 간좀 좋아 미지그 랑스 사이자게 된 파로폴라 다트브라 시비고 깨차다 얘기 열어와 니들 깨차다 얘기 그 아니 줘와 깨차다 얘기 그 다트탄 그 친입 다 코랑 그 토모 많이 받아 니솔 때서 때 아니 쇼동 국토니 엔테나 파게비 윤우 내지 대소라 니까지 다다 돈주고 왔는 시비 그 다트리바 야나 다트스디 어때라 고하는 거군두스 테네스 마데 치리잖아 원아 난소 베라 아 아니 토모 많이 받아 다트 야나 다트리바 가리 세바이나 자와 선주 받아 단주니 디 야나도 집이 그 다이 됐선데 다다 난소 그다 베기 그 베시 돈기 베기 아니 아 아니 다트리비 그 용나 와 내지 대레스 아니 기바 해지 치리세디라 ona ndi ka ji dati ri bada dati se ya tela tenji mi ga nanra khan yore se ba ina ani dari bada dati ri ba dajo ri ba o deso de chire jana ani tenji mi ga nanra res o tenji yin ba yinza dari ba se dile yinji mi ji jaga ji kala bada tenar bada yangje ma da pan bada so ba tenji ki jaga ji dari ba yangja ko gi ma res o ndi na so pe la ya rang thum ma yin ba dari ba yore res yin ya yang ki yo na ya thum ma yin ba ga dari ba da dati ri ba me ba tenji ma su ti sa mambo o ten de yo de bare o da deso de chere se de da tre pa da da tre ri pa ta ane da tre ri pe ke me ngi na ra o deso de ta ni ka sa nga su ne ga ra ba ji o da ten de ji cha de yo bare de yin de la ta da ri ge cho ten de ge ane ta na de ra ba te ta ta yi cha ni hi ya pa yin ji na ji da ri ge ta de da tre ge lon sen de ma hibi gasla zo de ti de gan de gan de ji toni hi hi ba yin ba o de nga so ma da de toni ngo de ji ji yo re ani ni ge toni a de ni ting de ge da a ni ru ge xi ja ge mong ge de ni ni ba da da ji ji ba se ya de ji da nga so go de da ji ji ba se ya de ji go de de nga so ma da de ge toni ani ma je he ji ja ge ba de ni ji de yin de la da nga so san yi xia ge ji ge da ā, tēnā kāshī chīyō bārē. Sāngī shā jīgī tēnā tā kāngī sā bāyī nā. Nēn chī ngā sū bē jī kīpā kōmā tēsū kū tēn jī lā sū bān zēbī kāsā nā. Ā, anī gyāvā sāngī tōnī tēnī tēn jī zēbī kī lūsā jī yore sā ngā sū kī yore tēnī tēnī gyāvā sāngī tōnī tēn jī zēbī kī gyāvā sāngī gārī gārī yīmbā. Tēnī nīng bā tē gārī yī sā dā. Anī dātri rīk bā sā yā ndī kī nō nā. Dātri bā sā yā tē Shawa jirega, shawa maayinba ki shatanga minjang jiregis. Sambadhi jiregisana wana, datrepa seyundila, ngantzon rwa mirigi, ani rangi samja ki tende yin parupola godatrepi ki, datreji, chi gachewa ni sati shiyori, teni de kanregis. Datrepa seyate, yana ngantzon dijin hiyeriga datres, datrepa da datres seyate, kandajiru kwa nengi ngantos, chendajila datrepa da datres seyres. Tene, nganzo bela tomo mayimba ki dati riba, yam, yana dati gangan yobari yas. Tene, beji dati riba da dati, ane cengi di yose na, kandaji yangu kuru yus. Da dhuwa jingi. Tene, dhuwa jingi di cengi se dila, ane dati riba se yata na, mingi nandala, dha riba se gyorwa. Tene, dha riba da dati riba da dhaju riba te, tese na mingi nandala yinba yina, ona dha riba se yande, jagaji, ani jakala bada tsenda bada yangji ma laso bada tesu kona la kona njiga mriis mri bik jensen kanda jiris wata tela chiri sena nganzo sanhi donji di yin ani ta jiji tsonti ngi nana ani nganzo ta zayi chani ta beji dati riba ka peram de kanda jiyin ba beji dati riba ka peram de kanda jiyin ba te ta nganzo hiji tenri jiyin diin chana ani tuyumi ka namta ta ani yangji tibi doji ka namta ta ngoti shini ani thomar gewa yunan jupa dewi ke ngen rogi xie jate ane tenreji ke nal dene xie jate tenreji yin ane jima gata lonsen ke nal nganso yang sharin jayon sama trahi dele
1: Lenzin di zongzhi dang xie xie danyen jianzo pincho dang jiso da juyin zhonam cho dayamu

Le to sa chu ki po dang da ni ya ma yong zeng gu ma bo che to me le ye po dang ni sha na zhen na bing

Ma rumbo

心足呀，三地三我满心的那呀，啊扎根有乐意进呀，牛肉香那啥香的辣呀，牛汤。

Let's go to the next one.

나야 포르구메 비탈라다쇼야 소체레기 파티나야 다마송이라 제경다미

Lechi kedo pati, jimi lechi na mante senchuri.

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Sengha namba zo geng kang zo, xiang la düsere sanje nian da xie ge yan. Ji ci nian xie nian nian xie zai ge yan ba ra, jia yong si zhu jie zhu ye yan ba, shen yu yu jie nian zhe nong wei. Dong zhe yan le zhou bi, dao yu zhou bi, zhou bi san tu jie gang sun jin zhu jiang la xie nian jia zhe dong, jie gang ma la li zhe dong zhe le di, bie de dao yu nong a ri. Jizhe nianxia zazang nianxia zuzhu rongchong jiong donwejie shujie wangchong zhengi tlasa la shi yinwe jidong xiumula nongwaari. Jiazhe chichu kongka jilu nintong nintuo loo ne jilu nintong sanji loo para mong yongja lujong chakia bandian zhe de. Loo ngasin jiong aywe rai mong yongja lujong zhokyo buda kongpian roja la gandhi tongja le dian gede zhe de. Tongke mong yongja lujong lekara tsu yong ne nguo chijia jinchong dong. Tachong tong, hunia jia gu ba tong, zong rongba yin jia sanye momo si yang ki, momo yong jia lu jiong za jia gongpi la tong, sakal di gui, jiu zu gongpi la changi la tar nudin za jia ni, nje te nudin toba zi gui bi, long za dian do. Zongguo momo jingzhuo ma zi ni, luo ge jia guo ge kuzhuo yi bi chang zi, ma to tan bi, ma mi le dian bu tong, zhong yong ma wei qiu se le dian bu, jia yong ni ke le dian guo zhe cu jiang ge niang zhe du. Dato tong ne sanye kwa ka bandi kwa ki, Xi Jinping ki turo sabi Zhongguo Qiechu dienbi, jizu rinlo jia gongbi nzuti za jia, tachong jia jia qi makara tong, mongji li qi pewi sojian zongbo tabile, xiu qi tong kara, ye jia rin ki makara chong chong tong, si kara mongji jia jia le dia tingde zho ne, do jia dhwa tar dienbi, ma se ma mong war ji, tingzhi jinji mi pa sa tingde tong ne, jia kou tong, ma bong to qi to xiu qi mong jidr zi jira kinti tong gu bi longza dien do. Jaka pejir alin to jaka nujie jie jie nian xie gong, jia jie nubba gongpil tongwe mizi zuwa tong zonni lingin kasar zuba ma zi. Jilo nian tong san jie lo la, jia jie nubbe nzi jie citin do su lo jimbura jian tengzir jiu ji simba za jie dian do. Sangye bie mong jie kandar jie ni xidu zibar ye na, nulo lo dia da rong jala jia kandar gong si tu tiin kala lang te jitong simba tong. Zhiba nanda xiu zi, jia jia nga tong, cao dan tong, nanda jie zi, jia jia dan tong, cao nga san ni. Dabara todi qingbo zhan yeba ri. Nye du Zhongguo momo ngokong ki xin le la yuqir zi bi di, la yong ngabia gora tong zi jie tong tong ni. Guangxi tong, Hubei, Gansu, Zhejiang su, nizhe pukla ji, cong nira zi bo tong, labara da kele chungzhe tong, gen nira cong tai so la yitan ngabia tong xiao qira tong di, nizhe gu si la tong. Nizhe ji jia jia zhan zi jira, yuqir zi jiba ri. Aare chondia tume yulian kongki, jizi nyexia zasa nye jadro biawa yey na, jitong gijia dunchi tenyo lu, chondia jatang jia tenzin, sunja jimi jia yer zang, zinxi nga zu la zi jiba se wara kari ya ne, jakao tong sakla jitro ka la, gotal pa ma jacha jia ne, jacha ju ni tong cao nga par de, de jo chodra jiba tong, gota si ju saba de, aare xia ji ta tuzi nyexia zage nye ngu sa latar sa jimba ri, yoro nandia jia cindia tong denja si ju jia torang tumi kari si yi, Yoro jia tuzi jizi nyexia zasa nye, yoro nante nye urusu meibi, riikura nyeje ka gaudong juigi di, zhuka jitin zang ye. Diana lo iya canji, yixian qixiu jia gaudong xie yanxi sando. Yasara jia jizi nyexia zasa nye nizibiwa ye na. Yasara jia jasong bu zhung, kazi minghara irin warji, dubu zodo dandu wala me ne. Yasara zu nye minghara tian sebi nizu cume di, zhaji unsara zi san ye ji sando. Nyingxie kong sange bie rongchong jiong tongwe ngza yunle kong ne xidu zibara ye na rongchong jia tupara kawe gongpi la jia guo ke tangzin zi di. Luo nyi no kele nyi ne sangpa ra guzong ge wa tong changhyang tupa zi. Changhyang tupa zi kara ti ke dujio ma ngu ra tongzi yi jia le gal tupa zi di. Ma zi tingqin jio we nuba yinti timba za jien ba ri. Sange bie nye du rongchong jiong sikang pimi tong zibi le dian yan lingko ne xidu zibara ye na. Nga jo nga wara, rongchong jia bimei tong zibi le de, pe jie tongsu jia michi ka jadu yeche xeru li do cheba tong. Michi ka jadu yeche de, nga narada Zhongguo bimei tong zibi le de, pe jie tongsu zani ji, jilo nying tong sanji lo michi da le yeba re. Nolo chando zhongchir jia nozo mu cha zhou tong, sun tong zhujia za jia wa cha yeba tong, mingra nozo mu cha nyekhi za zhou tong, sun tong dinja zi san yin. Ti che wongge xinzo mu cha nyekhi za zhou tong, jitong gijia tong. Mato nozo mo jitong dunja gacha kweke zeye bari. Zatong ka jekang nyongso mo zhe yeja sanju sotu tong, yitong ninja zaje wa chage ye ba tong, mato zandye tong, zatong lichu soja nando latar zeba je. Mo zhe gacha xieji la zang lichu san ye bari. Tye tong chao je, zhongka la jia sacha mungu zhe jitong yeja ye tu, za zixian do bi, zhongcha la tong zhongse chode kwaya ngaywe lisa chan ye bari. Senga namba zo, ting di du se sanje ninja xiu zara, Xiang lan daga le kong ne ge de xiu bie le qing yin da xin ru nong, dan lin je de mo.
0: nansa guli chanji jara sakor tsijara ludin ju
1: yu yi lambor satun ba gana tsijia lotu ju
0: beje lato
1: beje lo kyurin chini
3: sinkina batso gong kamza tata ne bejo longchang nyan chile kong kankui longchang jie buje lotu kyu tu suri xiam la bu rang jiao jiao mi zi kang na bre ga zi xiam jiao sui zong re na wei bu je lo to la ye zong ni bu me da lu da wa zhu gui da ki ta za ke xi jiao ko ngo zhong do du jie xue li lo sa xi ren ge ni
4: ji ji dun ke wei ya ta zha ye tin ba ju ge qiu de jie nian wa yang ong wen zhu ge ji qing jia ji dun jin xi mo xia da qi wa ji dun to ren da ge ngai xia song ni rang di wu tu qia de pe ci ba qi bi gang gang sui wong xin dong guo ma mi yang long zang bo su xie qiu ji bi dun guo xin Chulula yiza xibadang yotala diyani siisir ngayangu ki ngadu jadri lika zamni xie guizu kwenka. Tadano li nala, dani ci dunka torang daga ngacha samni rangdi wu tov zonu da beda zubaga wu tongo cuhinka. Dani dachina yu xingsa nala, chato peju zinla do cawa, chirun roju do gangsui wongjo, di xindong goma di yi nala rimgi minju do. Yalong zangbo su, xie ju jibi dungu cawzi kwe xinka. Ani ni da chulula yiza zoju do, ani yotala diyani siisir ngayangu ka ta jadri di yi do, ngadu ka jadri lika di yitan jinal da zani ya bo zogu rezi kwenka.
3: Dani ci chunga nala yu jia ngacha yi ni, nima gati chiam tu son, dabdan jam. Rang di ci chunga ni si di ci chubi sima par bontong siang. Ci chubi ni chi ngacha jayi ni ci chubi chi ngacha ni par nima na. Ci nye som ni ju joji ngacha jayi ni ya tami ranga sen, cha chin pep, cho yong ji, demdra sepa. Man tui ni chulo ngongo ta sesan kukui sa tablan bi gu. Ui zang so xing rong maang chi wara wongkori ya jay tong du sen, sa jay mong du lo. Bu na gondro min pitu ngko chow, nga gu san. Senpo saan ni lor nye xe juo, loo zo ni do, hachi xe du. Nubzaan caam su tom minri, nrugye caam dan rao la ne, ye lam no. Ulo tripi, ci nyebi chi, la mi, jie la daan de na, jie sebra ci chuk jie ni nye xupar, hen de na. Dripto ma kar suwa tong xe, ya loo ngo kar tani jin, so zang loo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tri jing ku dao.
4: Zi zi.
3: Tini ta peda, chukpa gci pa chio nga nalwa yu jing acha yin nima, chiam te ka chik chiam song ki dao. Tini dabdan jiam zol chiam song na dabdan jiam ri dao. Peda chukpa gci pa chio nga, ni peda dimpa gci pa chio yi sama gipa la, pomtao ti shokana ki desi na shang ki dao. Tini ci chubne che nga cha jayin, ci chubji che nga cha nipa la, nina ki dao. Tini ci nye som nye di droji nga cha jayin, ya tami rangang sen, ya tama giranga ta sen ki dao.
4: Zi.
3: Kab ti du di, ta cha pa chimbo ba jude cho yong je jude giri zi dao.
4: Zi zi. Shilan da de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang chechun pa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishu su toba li dangba ma. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, khalu judo si jula ra ma. Ci nyeni ni, mingmar jukar ngu ding nyongri chi chui bi, wishu su rangshung nuisir to. Ci nye du ni, basan jia dun su ra bianba ni bi, du dira khalung tosir guba mangzi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, mechu lung song ka kanshi chi salido, yo shili na da, nangko chi yang chechun pa cin rin zon da, ba cin gu ni xe yin ba cin rin zari yo xing ga. Shira ci son ni mi ma ju gar, nami ding ni bi, wi shu su taba li tangba maang zi kuen ga, da wi zang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do dang ji xin na la, dang ju mo re zin ga. Dani ci nye ni, go li yin na la da, wi shu su rang xiong nue ci la do zi kuen ga. Dani beda dukba ka xin ba ci go li xiu yang na la, ci ba, jie, son, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, sanji ji ji go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge beda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dren ge zaka ci jo go la ngu zhi xin na.
3: Tini da dren ki zaka ci jo xin na. Dren ne bu me da lu da wa zhuk bui ci pa chuk je, je da dun bui ci nye nga. Riza bian pa, kama lan cham, yung chu san ni, chui chi do zi, yo wa ge, bong tao no da ha chi xia du. Dren nam go dan zhong ji nam go ri, xiok ba chu zu dren da nying go chu zu ni ba ni la da su tun cham ka la. Sang ni bui su ju ni, zan ni ma, yung chu san mi. Nāng nī pōyōs chūksuam, zā dāwa, jōngchū chūni. Yī nī pōyōs chūabī, zā mōngmēr, jōngchū mēyāchū. Tā yīndī pūjī lōtō kūy tsēr.

nawa jo ju pa yo, tali sui nong kienpo xiong yong. Kui kupa utsu je hi ka ta me rim ji tong lin xie. Bermi na na yong xie pa zui rong yin la zidong kiong para singgui tep la wi, tar ko ni para zidong ka ndui pa tep. Zidong ka ndrebu yong su min te me cha la rimi zubo ta ge bom tu song. Ka la ma dong cha wi yin dong nyan pa tong, dong hiya kip chi keng. Ko nang ke xadu ta nyeri le nyeri kero songte sen cha je me nying ge la nye. Zongxi je sen la ca xia long te de mu tsu chong, me ko nang ke xadu ta ka ni shuk ta me la gom ni tong ta dewe me. Utuk ta se te kati je rong ke kepa tang tu de chong, te shen sar je gorin do ta me bi, me pong xin ngue sa je kero song. Ko nang ke chuk ta dawa ye zang song ne, lo nying la igu tu tu xiwa zang gui ji yue bi. Ta na lo jong xie bi lo tong cha. Me rong la ha jong tse wa tong, rong ke kye to ngay tse so dor gu xiong yong, jwe pa me jie xie ken cha lo chu di tsa te gang zha xie ming tse gup. Koi ha jong no mi ngon. Chue che nga la xie no ma gu tong, chuk ta ngay yi mi sui xie. Nga ta dong tu ju yi si che cha di xie gu yo. Jie gu chong si si ngon ta tar xie te, gong pa yong po xie pe te, shir ti jong ma lo para mo tong ka ji. Dui teni zon kwen zinri bachao ne me ming ne beke me la. Talin do te mo la ngune po pa xin yu kentu xe. Ka tere mo la tri tisa nime kama xin tongji me la. Rik ju tewe me pe me ko nong ka chukuta me pa zo wara sanlo chosun kyo ji tong xin yue. Nyi ye mo nyen chen te te yue pe ka. Nyen chen le da jor xe para men kong kage mo xin nong na na ca me la me rin kyo wa. Kati tupi ngay lusi je men yo ki patara, zonsi je men nyo si sani yepar ngay te sanhyo tere men te nyu. Chintu la ji sen ga long long tong rui keng te men te si. Nye chi ngo la chun te gotong je te nyeni de. Gong zong ne me trepar nazu nasa ngoten loban rawa xe yun rin tong. Te ji lu me ne tangma ling li mong tu tun te trenpa te ja. Zonsi trenpa sui ke men kong ke nye chi ten lebyo. Mo trenpa sui te mek donpa tong me ami zhong ke po mo trenpa sui pi gatsu me para lansong me don la tuli ki ta te. Te nge, xiangze ma chu, ma xipa che xe, ta ngansu ma yin la don chita ten gui san. He xe je ngo yin shir tun. Zongxi na trao pa tong ngo san trenpa tar xiong te don ma la tun ma nui para nye che je rong ke don xiu chi ke. Kyo la so te. Tsandar mui sampara tata rong salan zui wangon na la pawe taiki yue na kya marung nyam. Zonshi menkong nong to zakur kikde. Di rin kika heju magawe api nye re totin son shewa le ama na tongsar me. Api mo la, pomo, chwe che tochi yapo sagu, zopo yapo sogu. Ke he pa le yen che sensui kika tsikking me la, he he che tang tewe me. Zongxi je kaku simpi nekong no api kekya de nye gup, me mik zong ni dweba li rong ke api hin la ta menu la, non sen je donwa drapo te apa la diwi jwe me pe. Me ming dun to ami ngarja kiwi hin te tong, nalam te, tenge, xiamze ma chu, ma xipa che xe, je sewa te yong yong tra te me ngo ke la nye. Me nero na zongxip ni yinpi kyu kyu nyen. Bèmè tè ngè xurjè chà mòpò tèn tè mèng kòng tò lè. Par tè cù la kò nì jì cò a yòng yà jù mè bàrà chò tè nìng tòr mèng kòng nòng kè còng kà kì wè lò tè tèn tò bà cù. Tè tò ndrmà sè pò xìn tò kà pò xì jè tè tò tù sòn jò a gòng yò mè bàrà bà cù tè cù yò. Chò tè nìng kòng kà nà tòng bà lè kà sù mà tòng bà mà tòng la. Kù kà pò nò mà ndrèm bò còng xì jè bà yòng mà tòng. Wèng chòng rong kè zàn tè bà cù nò mà rè kè kò xìn tò kà pò xì yò. Karir pime te sa mendo pe nanjur ten. Xie mewe na nike shepa te tsewa zame. Ama, ripa dili soton, zopo kache. Xie nganju rinpu tome non daga chong chong rezo te me kalater. Me sandu me chong ronk zandi utsuk do manu para me nye sepa chong chong to ronk zandi don la tsewa kempi tahi kala nipi pomo chong chong hiton dawara pa tsui chumi tongyo. Yeyuan che nekong le chuk ngowi dra tong, nekor jakin che dra ur tingar yo chong. Kunzu nekong to hiopa mienpi tachi shibar yong api. Dime meyo mato yongki mebi. Kunzu nekong to kaku hachong sem. Gabrir shepa to nichu jete rong zanti tongchu zopa yong hich mebi. Zongshi che ke chungu. Apo, hiembeba tong shepa te cendong to jete.
yon ni xiong du, jie xie ji me yon bian paran zhog yu. Xie zhuo ru tong ju me bi, mi xa jie le ka gong yu me. Xie ba de, kio mu mu ge zhuma nye xe zhe jing dian jing, ngang ju rin pu rong ke zan di go le, xie tong suma zhog jing dian jing yu. Me go to to, rong ke kio yi la ba re ke, mo lo den do ka pu, ni xie po xie kuk de, na kong le su zha ten yung yu. Te me nang gui zang yon me je par, me ken po xie gi kong xie la ten ni, me dong la xie nong xie gong me to ngay yon. Xie ba de kandun ken min duan pa le, yen je ke kia mong bo me xie. Jik ten kong la chong de kong xie pe, na me tang pe ta xin tu den. Xin pa za cho ten ni, se ja ngon pa xin to, zi dong za pi kyu yu zong ki yin yon. Rong la gui pi pong ke po xin ma yon. Ku la me ka xin, nir zhuma nik za ki lo zong den. Xiao tong qun bi rong nu jie jie zhou xie zhong, gang tar ngen xio zhong xie zhiyue. Dari ngen ko a tong, ko ni jie gen re jie la jia la nian de, kun zui long bi po ye, lue ne kue ten la bong ko sa. Da xie ten zhi jie to, ko ni pen zui, a pa, a ma xie mbe zhiyue. Wen de, ngen xio a tar long xio zong de, dari yong ngen xio e ma zi, a mi so zhong xio la nian wei cai du le. Ko ni gor jie duan da da da na, ka zha ju ma ga wei, xie pa de jie do ca la. Ka dewi neyo ke za za lung lung juma pude xin dekab, me xio la xie pa xie yin. Nyi xie pe me te zo zo xie de depi ke cho o de ngan jang piu. Ndara le ka gong yon le ju mendo pe, nye ta de men kong de depi ko ke te tong tuen te, cho che ngo yi xik tuen cho, ke ze wa qin piu xie. Dara pe me te gwe zang xie de ke xio kyun ngu. Ta yu yo, chi rong ka le ka ro re. Tata tuanpi wang tatong yon, pa yu la lena xik dhubi tuikon mebi yon chong xi chan sa gare. Deli ngay soto ndar chuk chan nyue. Ye nye chi soto nyat chuk je, kwe kepa ne dimi kya pa ji to no mebi sentu ji yo bat long de, kwe rin la sopto dripi kingbi semo xip tsa pu to jinde. Zong xie je mese so ne ko to ko nyi la de de. Bumi ndan yon sui nong jen hi re, mo la xiang bi cho xi yuan du. Wen te nga na le mada pi pomo xe re san te yi xo yi mi ju long long te xero. Min kong ne tuan je me xa ri la mi chong kong to deb. Jun to ke xuk ke la ke cha xe jur gawi zong xi lupor to ka tra jur ha chong ma gawa tabu xik tu chere. Tatar chen to da xe de je zong xi pikur che te lotar son. Mi ta ting na lotar yapo son te loma sonpo xe xa ju chue sin chong te son. Ma xe ami nga sa ne ge ge la mo ne gong xue sin chong. Gegen ton lojo tsu ton medewe mik taton te me mik la lhapar zin. Gare lo sin to lojo tsu kyehi xiu to me chon me ton na lan sin yue te kecha yin la jachi yue. Tachan zon chi chen ton loja gong to son yon mo la senso shiken me la. Lhapar to gelo tsu junte mik mik taton te me nying la ndamo popa hin che nazuk ton te zoe ka la dezu medawa hit chere. Da na gelo lali nanju ta tondwe me la, ami zoju mepi tanyo tayo nyendwe mepi, zakur kik sunji mo chen ne do tun she. Langkor to nyensen ga deji lhasar le, zongzin ke la dozi kewe lhasar mo la chaju gongyo mepi, nyen xie xie drunkong chung chung xie dode te, nyemo bako so son long gongsar nyo dode. Chemne chiroi ngui zola nyewe keb, ronka ronsung shepi san lo xie kote, chung xiong to leka chua son yon. Pa kiwa sakon ka xeyuma dowi sadayon. Sakon ka xeyuma na mwe menjun pe tar junchi chongkong xe ka labashi. Junchi chongkong ta cheju mechon chongkong ka sabal ya pe chong hachon ka trinka jukpo yo. Zonshi chongkong no lepa nezon chongkong ka chong dewi yato son. Mo jaki kebi kara shi nampan zipi gondron lochong chocho tezo chetun zonchi la mite junchi nyo wa yon atar nang. Tungmar jamo jenda te zonshi la tue nga che tebong jenxin nanju to mo la lacha pama treba ma ze. Toche chong jenda zatso nyi tong nyan to saru chuk. Jamo tse de le xa dopu do te zonshi popi non lu. Rong ke misa xiozi le mo kipor tongu yue. Jenda ke misa xiangchong topi yen yun to zonshi chi chapi tongpi sen la chushi chenpo xik chora. Me xin le tuichu rinpo xik yawe nzongdong te larso xiong. Me tong nong tui bin zong dong che, guan zhun che lo gu ba ma zi, jinda xie ba te lo yong gu. Jari jinda te nzong xi la, lap

0: mui lapa ne zong te popo she ching pomo yin chu dun to. Ngo ni ndasa me ndu, zong shi chi lapa nyamba yu tong dawa tong. Nyen pa la na lapa tem na yong cho. Par ti pa zang che mui lapa na semi kuyab che la ju yin pa hi. Yin na yong che chu lapa ti pa zang che yu mui la ju re, ke hi ke. Ke cha te kowa tong zong shi che dong ma chong cha te rong ka lapa hiu che par ten ching. Jepo, karo doi do. Ke rong ka paiwi chi ke to ni xepi pomo ropa tso ke mo long long hiora. Jame te zong chi chi xepi ke che tuan ma go rong kanta rong la kadung tangwar san te ka ching te tokar song. Ke tar lan yon mo la po tu xiong te sen ting ni rong ka paiwi tong pa ma pion ki langar ching. Wen chong paiwi ten ting rir junri me pi shamba asa sabo te tong. Hien nong cawi ami ngodong mi dun to kor yong yi. Mi ma kar cawa xe pa tar chi nazuk tong yong ke yo. Dè tōng tōng tē pāyū tēng bī sēng chōng rōng sār hēr. Jēm jēn dā kē nye cī jē tēp zōng xū nē gōn rū cīr cōng sō ngō rū xē tē cā cā wū ngō chuān chē cōng yīng, nye mā chū tēp xā jū tē yīng. Cōng kōng kē cōng ngār hīng tīng kā jū bī, jēn dā jēm mō lā tē ngā lī lā bī zī chōng xē tē cōng kōng nōng kē chuān pā lī mē lō lān rō wā hīng chuān chō bī nō wā trē pā mā zē. Dārī xā gī ngō yōng bō mō lā bā yīng lī mī sā chē tō wā trē chū yō. Wen te tacho chas lumbi manju paton, poro de to lhanri manju pi petara. Jamo shala ten rupar sonce, jami jenda mi chung ming marwa te, tenda ndami la ka ta te, zonshi ten to to mbepa she. Kangan zonshi che kwe de cho me pi laba hiu che bipa ma ze. Dung na pe ko la dengmo she pi. Tata kwe mo la gangjung gyo manu chung, mo ronk ti so de to chu paton. Ko la chunda luk su chuk te, jenda ke nyang hi tenpa she. Tsui taran zongshi mamyo pe kyo popa lulu gong lukje nanju chang xiu xiu ngon. Tuanda yenme na nga xue don rojin yin. Je sewa tong kui ca tsu ngon gote le ya long, mui la ning yu te. Chue che nge zomo xe na nge chue la chung me pa xe cho. Je xua mbi wikab, jenda jamo ta yung wii ka tong ke te. Jamo te ming dun che ne tsui ta tong a tong, jun tsing gong yu madri para zongshi chan zhang para zhang cha ca ta chu ji xiu te. Xiangzhe ma chue, jie xie. Zongxi che cangzong me para jami ndrampar tili cawi ndrangcha ki xue te, jake chi to ne, chue chi chuke ndotar ki tui tong. Nge ko ndrawa xi la kaya xipa yi na, nganzo pe la xipa zopi ta re. Nyin te da ke nge la cha zi jo xio, nga xuk chowi mandra tondu mandu, jie xie. Long ke zirwe jamo te kazo ne boa sozo ngon zojo me pa xi xue jing. Jalor ka xi zongxi che dong la yu. Zongshi che rong la dapi ngui te satin le duk te kumi nong lu. Te je ko nyi la tuli ki te te te li ka ji. Zongshi lar yon tongmar tongche nong jo ka tong dawara nyin tar san la nyui te le ka chua song yon. Mi lo la papa ki ma nyi. Hyuk li na mi manjuan la xie chong mandu. Ta cha lar yon kar cha tupi lo kong ta ten te rong ka rong la kipo ma ji par jo pa trao to xie. Wen chong pa yu tong rong ka pami tis lo pi san lo tsa wa ni makurui. Rong ka rong la yan tsen yon xie. Mu san para kik xie na rong ni cha ha ma gowe lenpa re. Yon me na ama san hi me to pi lenpa yin chire. Gang tar nga jun to ngari nyenpo ma je. Ami shampo ma chu xie pi tan pi te. Nge lu to la ngui su xiong song san te. Sen ting ne tang xur je.
1: Me pu hiri pong tong yon mo la. Zongri logu xiexin xiejirni. Gongjong santu zongri zaitang de, lochu xiaxi jebara ema car.
2: Che ne zongri logu zaitang li zaitang bara gasxio.
0: Nyenken je zhubo naba zo, xiang la liu nyexu nondeng kwa lan do tu xingo tu xina. Liu ndi non la, ochi me ton zongxi ne, torin lo jing lan dowe loma xin batong. Mo ne namba ya la zu chi li pi nzema hi yin. Wen chong rong ke zeze ma ji pi ngi kwa tong. Tar ko nong ke chuk me pa zui pa ma ce. Dewi lo tar ma song war la sar do tun shi pi korso chin du. Nyen ken ba tso. Tarang ke pe jun long tin jin tin li kong kong ke long tin je. Zong ri lo ge zhe rong hi pi le chen je. Mon di zang rong le chen. Me to tong ma lang hi pi liu nye hu nong den chung ma hu sa song. Jemin lechen no mutu to rungtang te liu nyek tsa ki ta nyendu xio jiyan. Lechen te zonri pa tong nyendu xio ken dhapa dhigzuwa lo dhortong xiefyer kengu ken chungda jiyan.

0: da singu zu bi le ting de ne ge ju long qi nian qi le kong kam ge long qi jia de tang lam dui xi bi le ting de re
1: sang ge na ba zuo gang ka zong da da na be ju long qi nian qi le kong kam ge long qi jia de tang lam ting xi ba le ting xi ji du jie re nga na le ting da nian da ba ding ji qiu ju yan deringa le chen no gongkor yan na zubura pin tu chi guo dong po ni so to dong ji chi ni cha se kong po no guo le xie ji yan xiang la gongkor yan na zubo la pin tu chi guo le xie ji yan ma ka jie gongkor yan jie ge bo mi jie gongkor yan na po ma la ni du jie chen chao zi ji ye dian wo tu ru ni qin ka ge min bi mei nong de gongkor yan ba na po ma la pin tu ye bi lu zhe nan ru zong bo xie yan gongkor yan na jie ne zubura jiong de tie ba dong ni ne ka lang su ba long se jie to ba 산에 람바르자 지존라 뉴로지제 센자 니쇼셀토바 다동코요 순절라 피누 템바제 임바리 공코르 임바나 부마라 핀베 르사셰예 시안소레 로렌 효투 민코니베 루니 칭칸카 마라바 멤바 좀빙기 진레도 템병고 공코르 연제 부마라 메제 무부바 마지 데레 두데 부제 다존라 하존 핀베 르살라 난종 제다셰 리지상예 바리 데나 포도창웨 르사셰리 Jushara lepa tong, tachon jaba socha luchala tong darna, gongkora yendo lobra dahyo mipa pomo chanro la mechang chimbo temase. Ngache sore hyonjo mene dangzi zeba la yena, langwo nyambo tong dirang ngushyo wu cireto tembe guwane gongkora yena pomo la hyo tezi jitong zena, zupo jitsi cha do lego tong ca ngane, jayne ca chow para yinba tong. Lutsa yinda ke puma la xiao tichi na piar na gamba po du zupo jitsi cha da ni tong cha ngan ne ni tong cha ji par yinba tong kuwa po polo tse du zupo jitsi cha da sang yin yinba tong lanchu polo tse du zupo jitsi cha da ye yinba yinba tong zubara de du zupo jitsi cha da ngan yinba che re de gongba xa ne la jondara che to ba tong gongkora yinba

제초 말아제 초마라 핀토 침보 예지 삼바리 리친 대외 대통당 저 토바나 추녀도 탐병고 공코라 견체 레베 초다와 조모 체랑로지라 근디 토니 진신 소라 핀토 예바리 초츠 노바 리조 토바나 공코라 야나 녀가 파딘 젠주사 자네 초젠라 근디 토데 초자 제지 지바동 롱몽게 용제 띵제 종설 토바 제라 띵네 초츠 지레 리조 처제 예바리 Rupi shuchi chira tong toba na, rupara jiti cha nupa dinba pe, yin ta tong, to zwa tong, kala supe nupa din ye. Kongkora gyandu rupara wuchan cha xiao te ne, kaja dilin cheba la, kandi tong toba tong, rupi xiao chira tong to. Lupu chila xiao toba na, kongkora gyana lupara jitso nupa tong, chachi pinu, chila xinu che chichira nuk ye la, kongkora gyan sanji chung, pindra te da ta tong chiche kaxe jinchung toji ye. Tsini njingu toba na, duyan rambo gongkora yan na, gongbi laxia wa xani iya tong, pungzu jia xani, nyaril jia xani jia la galong zi to, xiaodo dinbi xani ji mechian ngu toba ma zi, ruce la sunchong toba tong, chow jie, ruce ninjiro ngu song zi to jie bari. Lo nyan ka nupa chira tong toba na, gongkora yan du nyan ka pachi la nyudu gongmon roiwi, gongkora yan ba jinchong zi na, ninxia wa kandu diwe nupa din yan, Nyanka nupa chera tongto, nye li chu zi toba na, ari sitin fu lo jinja xiongyo jaba li xido jaba la gen na, nyanra ngijia mi para zubra dikhin, nye muka pe nipi, doyan kama nyesha ne sanja para wuchang jia gongkora gen na, nye ko pe duchi jai zang randan roto, sanja ne xio chongdan ro toba na, ari bolin gelin nga zu lo jinja xiongyo mani xido jaba la gen na, gongkora gen na datang chodong tong, doba inji, sotian mongdan roto jen, Gongkora yane kama sancha soma to, sengkang liza chanye, nishio chongdan ruo to. Gongkora yantong yopo zang na, nga do chanwa ye. Jidong gongkora yane chichi chika yinje je, sonla diinbe luchala ja pindre zongpo tian to ba tong. Chano si diante, juhira le ba tong, chichara yopo tong chibara mi. Yuanchong dianja diinla jidong tebe gongkora yande na, xiangja chunga la nyangju zi gu. Jaya na kuti cha tochi wuchang zuo gu. Kuti ma cha na pomo gogo xuchin zi gu to. Puchay naasay ba tong, kuti to cha na ki chan tong, dekha la naasay bi, ronye cha zubo la chan bi, kuti cha tochi zo gu. Nipa na kuti tong, rachua para ta yopon yu gu. Kuti tong rachua para ta ran cha na, gongkora yenbe jinra no gachi tong gechi. Ponche su la xuchin te ne, nazo tuwa tong, mechian pu labo ya bari. Kati bata nye cha na puchay cha nanshio chira chan ne, puchay la mechian pu labo ma zi. Gongbi xiao si ne, Gichi zizi nyantan roga yabari. Te na gongkora cha kuti tong, rachio bar cha bata yashu zang na, cha gongtong, katsar jay nju gu. Sumba na, yong tabi de tong jinchong zi gu. Gongkora yanko lupo jangzi nanda tsuba tong, bomba ni zhombor jomba, dreku dangba, dreku ni ou tongtong jeba. Bomba tong jizai ni yondi yabu zi gu ba tong, yin ta tong gongkora tong we, kunru tong dan gongto zi gu. Yaba na nisi nyu chaji mi. Beijing luchala chimo luno jondal hlolinga gegin chimo wa liwu yi. Ma tsume zuiga nesha mandawe gongkora yenbe nisi la jingir cha ziga mi. Chetongka nesha wu rongka zubo nyinga pachi la yene gongkora tongwi nisi la chenzen zi gu hi sando. Naba na dagan luchala yapo zi gu. Gongko ma yin gong la pomo chongkang zi ba tong. Gongba yar nyu ba su dagan luchala yapo zi gu la. Gongkora yan chaji chung, gonglaa ngiche jeba su, todi luchala yongda zi gu. Xiyan luchala hlolinga luchala tong, deyatong chingre hlolinga gegin chimo wa gobo ye chingkala nongdian la. Jayante gongkora yanbe duze rao zao na chize je yime chenzan zi gu yan. Duze ran zao na jibi dincha ximi la nepa zo si ba tong, pimi cha jingzo mala la yong nepa zo si. Kase gongkora yan nian dobe kao se, Puchay ni ngansala cha dhato pa tong, yon na nazo ngansala dhipo tong na. Puchay tong nyingbi pangdo la mechen po pa sahi toibi, tututa mienpa tinggu.

ni mu rung wa yin. Sun ni, re pa la ngun go xie ba. Re pa na di ni sa ku ni gang pa po wi, ni zha xia ta ki yin. Di ni sa ku ni pa nam ji, gang pi zang zha la, hien tu sa gu. Lan po di tu tu, di wa tang, gang pa di wa, ni tun zeng gu. Zun mu pa la, na jia pa tang, gang zhi tang wa, xio wa pi wa, so, ngun go gang tu xie gu. Di ni sa ku ni bi, ni ka la, da qian jian bu shi ji, gang pa zhu na, ya bu yu. Yi ni, cha ge jiu wa meng ga ba xie gu. Di ni sa ku, gang pa pu bi, ni ba ji du de xin na, tan ju cha ge man dang wa ra, gang pa ra, ma ri cai qin, jun wa xie la, gang pa jiu gu bi, ci la ya, zhu yi, nian ga qin bu yu. Ni tu de, di ni sa ku ni ba ra, cha zi nian ju xiong qi, gang pa jiu gu ba tu bi, nian ka ji qin zhu wa yin. Dewi jini saku nipi cha ge nga kya la cun zin xie ba da nyan do cha ge jiwa nga min la yang hien to sa gu. Ya xiu xiong na nipi cha xie dang

周南措。大大切记三元币连钱点呢别用龙天年轻利空看给龙天家进入个在连钱时。

0: 안녕하세요. 제기 로 총초 되는 거 저때 야라 접잖아 답 받던 거 이제 같이 해
1: 버릴
0: 거. 엄마 씨 제티 고 진짜 저 그래. 대주 말이. 빠나 뇨 총초 되는 거 저때
1: 阿克里峰的
2: 路中这部这么有的千南家的大年新比林前天呢比中龙清年清理空康给龙清家西比兰一起比林前天是阿吉山专营切记对头的安全林前年班格斯学西比中当西比中当
1: 罗中这部这么错，当然个西北中当学习对错呢，当初也别怕多，将错也日本西北中通通解释的行。昆明的多位，当初这个农啦，别怕春秋嘛见地的事，你嘛见别怕春秋嘛的。
3: 동체 가시가시나 나 돈주노 폰조아나 소파크성라 니초레 나 요미나 나 공고원도 카네 샬라야도 시무 마요나 루포터 추노라 보아는 돈도 초지 요미나 님보 만지앙보 마간다 파카라 스디디 요아나 창창이고 또 니소 요아는 돈도 초지 시무 짜무 유시 Beba Demeo, nga do puza ninka, donjo maji. Deme daro, nga donjo ondo nonka, dabu kemaata ri, nga la rungoya ri, nga uchinti ijina tanri cho ri. Chang nga ka donjo ondo la demo je dudo, nga oma disi ka shinkan ri.
1: Sisi, Rebecca, Beba Chuncho maga kicha do gondi, donjo ondo la demo je da injo jinsi. 谁的日本的公安的帕森雷的东西卡克都让卡了图西日本的女朋友们的朋友这些给生生一晚的东西弄了大家这些事东西弄不在大度那不不日的事人家这人很没事等你日本的别把春秋瞧个将错人恩用将错做着的家亲不家母有事 Jansu, nangka ki tonda ta yi hin puzan ni ka ta reun chiyo ma ji. Jansu zoma da, deng sabu jamu yo shi. Jansu da, deng chi si yun mi, ma ka ta san no ka baka wa je shi. Sa ka ka, chu cung man jo sa. Jansu ri go. Cheng ho ma la, lu ju yi ren, lu ge la, na yi na. 茶巴君母亲巴巴的是过的选亲巴扎母日西日的将错节约马日的年年六个一人落节了茶巴天巴节母巴他说天巴亲巴扎母人的日西日的天巴亲巴等着努了将错个缺的普扎年个干约马日将错做着的家亲巴等塞巴 我给个嘴巴一搞啊这些等到了打扰手枪门部这个亲日的儿时手枪门部将做卡拉西姆马英文的弟弟儿时这些 Bipa chuncho ma da ka rupa ka kecha digi gong du ka dong mei jiyo na ha zhamu li si jang cu dang dong na dong chu zo zi do ma chung chung zhamu ri de ka jang cu qi mo ka ka so cha da dong na nga ka tong cha da no ma chung chung zhamu ri de ka jin si Lo chung chung chung chung chung Ta rung ka njang ka xiang wala ta dong chanji jenji huan pa nong hin Nji ting ka xiang wala yue da chi la ta dong da tab zin lo ma shi Nang ka na jia qin bu zha mo yue shi Mo ki ka gu nu re to ka na da na cu ma po za ni ka ma shi Dun da chi chung chanji jenji na yang rung Rung ni ka da chur ta ji du chan zin po za ni ka yi lo ma shi Mo ki nang ju cua no la yin zi lang xiong ni san yin mung za xin na ru ni ge da gu du bu ge sam jia li tai wan na yang da jin da ji xin bi ge wei xin tong shi wo ge zhong nong ge dong ji

请那能把多路冲出不冲不错听你领先从这把想转达新天的这把这就听想转起行这把冲不错带眼目

Sage Dora.

Ruba na ba cho. Gangwe chinde na, dindu bue ji xio gindara yun sum ji dindu chinpo tebi nyam ye chinde xiri. Gangwe chinde ji luyang mu chi wara bue ji su jun ruyang da, dindu da chi ruyang ni nyang jin xi ni dindu sa zun ji chi chu ngui ba xie yue. Di na, gangwe chinde ji tu mo ma yi bi yi wang chu xio xiri. Xia la xin zhu lin ji ni, gangwe chinde ji dong wei

0: Chobo nomba, tata che che se yinpe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che dirik do ne je bante yi, ngane lenze zo shun wa trak su nam yi. Hyam la, Beijing bume to si pi peje mi tse ko jato ye ju, lo nga yin nguyen tse ne, si lo nito son ju li jia ka che, zane mi tse to lebi ko hyo ju yi. Rosho jo si yu ke bume to si pi le de uye lingko ke si lo nito nye ju li, cong zang tong zi to ne he do shun wa yi na, lo nga zi ju yi bi ri, Rangjo je bumi da shibi peje changgu je tingki shibi mi tse ko jato yitke ru bui tse tobi le ru shiwa tang. Tse gi len tse, jaja jaja simbi no mi tse ko jato yitjo lo nga yi nguyen cui ne Rangjo bumi da shibi peje zamne je shilo nito sonju li tingki mi tse to le yubari. Bumi da shibi de tong yagyu ma lo la juin che me ba hune jaba tang. Bumi je de tong ju tse juin tu tori simbi de lo nga yi ri Rangjo jen rumi jun kong do dam xie zhe jia jia jia jia nga da zhong chun sum jie dang men kong da dene chuk xie zhe jia jia gu chu gu gu da zhong chun nga ye xin yu ba ri. Jia yu jen nguya la lo dan rumi jie lo zhe ri bi lo ma bo mo HPV yi ren gong men ka jia ju di mi zhe duen yi no ju ni ren zi jia na lo dan rumi jie lo zhe ri bi lo ma bo zhu chi jiu da di dong lo zang la men ka thoma jia ba dang men ka jia zhe jia jia gu chu gu ni xin yu ba ri. Rezi jana, hindu ko je bomen mentin chen ngaji ngaji lo zong la, dredi ni rimi ngon, jahe xe yu bari.
1: Bumi je, che si dan banjo, xe tu ji jian nimbe, ren yin to rin zhu witi. Lo nga yi ren, rangjong che bumi rinpa ka dang, che gong ka do. Che si nang hiu zi, jun qin mi ba che ru xin ba dang. Hiu jin te hiu, ni ri yin che ru xin ni. Rangxiong jong dang ge tu mi chue, bumi je, jia jia sun ju su ni dang, ca ye sun sun wa dang. Rangxiong jong mama tu zu je tu mi chue. Bumi ji, jia jia song ji dan ca zhou jie zong wa. Rang xiong jiong si zhui jie o yun zhui. Bumi ji, jia jia ni xe za ji dan ca ni dun zong yu. Rang xiong jiong dan zhong jie le zong jie ren song si zhong li dun di zin jie guo zhi cin ka nong. Bumi li xe ba gui zhi xe bi cin ka ka su su ru. Jia jia dun ji dun nga dan. Jia jia nga ji nga ge dan ca zhou jie. Jia jia zhou jie ri zhou dan ca yi dun jie zong yu. Zhong zhou dan zhong li jie o li nin jie cin ka zhui. Bumi ji, jia jia song ji dan ca yi zhou zong wa di. Xilu nindu nihi loli, jachi jam, duin ca zhou yu toru xin yu.
0: Zhou yu ji, bumi dang yin ji, jachi sunju sosu xin ba di, jian yun li jachi zhong ji dang ca nga yi tuwa yu ba dang. Lo nga zi jogi bi ri, bumi dang yin sa ba chi sum da jie dong peje dong wa di, sa tu peje dong wi dang yin dang bo ji jachi yi chi xie yi da zhong ju di ji xin yu. Zhong yu ji, zhong ji da zhong da ji, san pi le yu chui, bumi ji jachi yi chi xie nga da zhong ju di xin ba di, xilu nindu nihi loli, jachi zhong zhu dang ca duin yi pa yu. Zhong yu jie cien za dang lo so chui di ri ni. Di ra hin lem jie jie to rim qi le lo za mi ni chui. Bu me jie du ci jia jia yi chi xie yi dang zhong ju nga xin ba di. Xie lo ni do ni ku lo le jia jie zhong ji dang cao di ni to ri xin ni. Rong shou zhong jie lo nga zi ju yi bi rin ge. Bu me pe jie qiang yu nu ting ki xie bi jia jia sui su ni ji mi cien le ga yu ba ri.
1: Bu me dang xie ba la lo so tui ci ngun sir du bi to ri xin bi ti. Xilu nindu nihi zang an lue long jo bar, jo yung su, rinpa ka dang rei ka ge, lo zha, song tong zhu jia dun ji dun ge yue ba di. Xilu nindu nihi lu li, jia jia jia ji jia yi, mong du xin yue, gun pin rang yin jie bo jo kang che zi, jia jia jia xin ba dang. Lo zho gong ge, lo sui nang jin bo jo kang do hiu zi, jia jia ge ji gong nin dang, ca ji song xin ba di. Xilu nindu nihi lu li, jia qi zhang, nga ca ji par yue. Lo ge yue, wen gin lo su sa tin du dong zi, jia jia ge ji gong ji dang, ca dun ji xin ba di. Xilu nindu nihi lu li, jia qi zhang, song ca dun par yue. To zheng long zheng dui zang jie, nang zhen lo ma lo zha le hiu zi, jia jia ge ji gong nin dang, ca le guo ji xin ba dang. To zheng long zheng ju mi, lo zha lan zhu mi ji bo mo yi, jia jia nga ji nga nga dang, ca le guo ji xin yue. Xi ba wang bu xun jin qi wen gin lu su sa tin du dong yi qiu zi, nga li to zhu xin yue ba zhi. Sengi namba zuo, gong to xin ba di na, pyo ji bu mi da xi bi, par ji mi zi ka jia da jia jia, lo nga yin hun zu ni, xilu nindu song ju lu, jia ke jia zan ni mi zi du li bi gu ri yi.

0: Senki nama tsu gongkhamza, nga lichi tsu jomba hira namja ye. Ta ta linje ne senku tsukpanda ne, pyojo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta pyojo pimzu kanki nyamnya shibu, changbu yang shibu lindro lichi ri. Senki nama tsu gongkhamza, nga lichi tsu jomba hira namja ye. Ta ta linje ne senku tsukpanda ne, pyojo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta pyojo pimzu kanki nyamnya shibu, changbu yang shibu lindro lichi ri. Lichi gomini nama tsu, na akyu dungba tsere dhantu chungwa la papi lindro, muro shana pyojong ki lichi shayabgi pati senpari. Terengi lechi ni nabachu, muro shana pyozong ki lechi xie nga pati sanjuri.
1: Kangzhong mangzhu ri li yin yin ju.
2: Zanani lu ju, nian yin jin jang da ma.
1: Di jia jia dun di dian dian zu qie mo.
2: Ba wei du ju zhu mu, ge san zhung.
3: Teyegi ce la to adusi ki lagori da mandusi ki lagori da la som tem kar gosati da nyung nu me batik sati da lo li u kapsi ce sati da lo mrgu chang do phesa ta hanyu me ko ta khosa ti da kapti tung da phesa ti da phangin mo so so sa bang go ya zo te mo tana la ce bi gi tu la phat de len gi le ma nyung ta nyi ma kar gi yizo ji da nyung ta nyi ma kar gi yong zo ta ra ga ra phale men da chi len da chi di chang bo chi len da ga phale men da thon len da thon di me to chi le tung ru ga che ja me de yu bi gi tu la to bo da la nga bi gi yami singe tokyo selvati ge kanchan ta hu kanto la wa pa to la jamme da ki chen bo ta ge nyam linka la pa de dimo tombe ge le da singe tokyo rang ta la tro da linka la dimo ku ben de le de song le to sa chu ki po dan da ni ya ma yo zeng gu o mar bo che to me le ye po dan ni sha na du na pu ge che to ki ta hi te go ni so de cha cha pu so che ya che se na go pu bo don ro da zu o ta nyu ru nor ge che ge ka ta bo da la ma la da cho ma yin ne go pu bo kan zi da zu ko sa

祖呀，上帝上我们心的那呀，啊，大刚有乐意听呀，牛肉香那啥吃的啦呀，牛汤。

当娃头呀，是双手拉家里的手呀，高你马路着，马拉马呀，破谷门比打了的小呀，操起来个，把腿拿呀，大马送你了，新疆的米。

Lechi kedo pati, jimi lechi na mante senchuri.

0: Tendrig, and the Chendian or the Jusabari. Tendrig Bayeta, so the children, Jaggi Jibag and Tachita, a luxus or a pencil, and a drawlass of a Tendrig Cordi, Sandisha Mimba, so the Tomongan, so Godeva Chita, Zari Chani, a Dadu Koranga, and a Yigal Lani, or Della, Pishit in the mean of Gizoni, or Hijigo, Jamatanichin, Tindichi, and Chitago Cordi, Chadio. Tangirog. Nothing new about the change, said Lilo. Only that is because Tell a dot on boches and a Nazo Shigigigger. Dutch bar say a chidang. Dutch ripan, Dutch say a chidang. Then a Dutch ribby tenches, and a Dutch ribby yon say. And then Jake, then a tenda sonna, and Nazo Sahisha Gundu. Tatungo no tambong as on dig he did the dam. Dutch ribba de roa, Dutch ribba here by la. To tambo le chere sene ani doctor ba se ya telang su gwa ji leng gu du ona kanje ji le doctor ba se gre sene sem je nam gi ran ran su su ge sen ge nong ge sam ja ge den gan ya ru wa ji sen ge na zhen bi ge den gan ya ru wa hi ani yin pa ru bu sen je pa ru bu la ani gwa wa xie ba den zhe ge xia wa den ji la ani ngo su doctor ba se ge Dona, Saint-Jean Susuk, Sam Jack, Ten Kanyan Runhi, Yen Parupola, Oni, Godatrepan, Parupola, Gorshepak, Tendrik Shabat in the Chila, Nazo, Datrebazik. Tendrik in the Tata book, Datribig Shabatilla, Zavichani Kandijo Baresena, Nag Tony, Kedang Ramanda, Jadang Ramanda, Pechagan Oseanda, Ani Pechagan Haseanda. Unsay under the counter, you can take a carousel, Miss Gokuru, a name, a dadang Tony, Yen Parpola, Godatia, Tendio Pas. That tears on my imba, tell each other about the carriage, said Dilla, and in Nag Tony, mean dang, sick, Danny Ginger, and in Ketchas. Tan the chiris and Nanson draw me, Dilla, you pick a tomo my imba, the chiris and any Nag Goni, Yen Parpola, Dr. Bicker, any Tanam Chadira. Dona, that main down sick a dany change, and a ketchak tony, a rung sanjik ten kaya rohi, yen parupola gorshepa, and a dachabach chadio. Naza mayamba, and a lug tony, young or so dachayos. The carisana, liji yala la sopa, tanga soup, bechayana, labak, shaja, labak, yongel, and a kangbak, yongel, and a narzo kada. Ani mik, laso batang aso kar chende sa igro ko, ani domba ka thoni nanjan ramar ni riyo wa. Tan dona aso libo ko ani go dan kangba, lakba, anzomo laso batenje liji hila ko nanjan mambo ji jirwa. O tela teni ani me yemba paru bola chere na tenda kanya ruwa hi ni aso datre batni riyo wa. Pecha gena jo sama siga siba inga mense ni ye paru bo ji teni ji triyong kasla. Rong ngagu tuni datte ba majuna ani ngo ngaru sun dile shin chu chu shin ni yin paru bala sama sibik da ani tuba shiba tin de ayang yo re wa o tin di sulu li ji yin la la so ba nan ji na so go ni datte ba ta te mayin ba ga nga so rumun ja ma da ani ta ba la ngaru sun da ba ja ba ani do la so ba ga ani to to zu la wa to la wa la so ba tin de ge ta shuru ge chala la so ba tin ja ma da ga to ni yin paru bula, ani yang dachiba, o tenzhi yin yuri. Ta tezaan na mayinba, ani teli ja tse towa da chiri zina, ani jadang zukje danyo da jiribi, ani yige siya, o tiki toni, ani yin paru bula dachiba di yuri. Jazun yin ji danyo da jiba. Ta ngansu, nruwa mi rilan tsunba yin jina, ani rang samdi dachiba shiba la chi, ka chehi nabu ji chiri zina, ta gondi hibi kecha tezaan, ta tadaan, Dehiji Kitchen, and a Jazuk Dani Chibik, and Yigendish Yigendish Yiges Yande, and in Narazon draw me jig, rung a Sunday in a Dutch of a Chibik. Tomo mine bugger, that's a dichadu. O Tindil, Ta Dorna, a Nag Gedang Ramanata, and a Kecha, Liji Yala, so Nanjan Namana Sujata, a Demain Bagata, Yige, a Tinetti Mine Bagshatang Jumota, and a Tabak and Dabata, Tan Ramanata, and a Tolas of a Tendig Tony. Ani rang samji ge ten kaya rong ki yin paru bala da zhi ba xie xie ge yori ya de suo le ge zhi ri se ni da zhi ba zhi ge ding di le ngan zu di ge nong la 아니 드라 메이드는 쓰인 바이지나 아니 기차다 이게 되니도 아니 랑스한테 닥터 발았다 치 치도 파바가 사디 차리요 되는데 게 차터 자가 샤마니는 드라 메이 사드티비 치 근지 나니 치 라나 파히 이제 내 모두위 난생진 조안 생지 다다니 인신이 어 공부는 리스도 와 아 닥트바스야 디르다 도돈라고 지기 잡아이나 아 나도 딱 개차다 얘기 때 많이 받기 시작한다 개당 드라마다 아 리지 연락라서 받기 난전 드라마 저와 때라 때니 랑스 사이지 땡강으로 이게 바로 바로 고아시 받던 이렇게 샤와지라 닥트바스 이거 시작한가 원아 닥트 리파스야 다 닥트바스야 때 쭉쭉쭉 닥트 있어야 줘 와 닥트 있어야 되나 닥트 리파스야 근데 다 샤와 말이 근데 샤마리 근데 저리스네 아니 샤마인 밖에 식당은 가서 민장자 차려 원나 다저지 바다 어 대한츠 뒤가 바이나 다저스 안데 간지지로 고하는 거 근데 세디로 데타 건디케 비게 로 미리라 토모 마인 밖에 비게 아니 다저지 깨차다 이게 니요 바라와 데인들다 깨차다 이게 강여로 히게 아니 민다 덴주 고다 트츠 어 고다 트탕 데 이제 친여다 대지 니소 텐데치라 아시다는 건 좋다 다트르바 야나 다트에서 이거 딴 너나 체리세 디르 어 게이 강야로 하기게 아 아니 고다 쯔당 줘로 와 고다 쯔당 게이 강야로 하기게 돈이 옌 바로 벌어 고다 쯔버 시비기 치녀다 코랑 그 디솔다 코랑 니소 줘리 대라양 안 좋다 다트르바 야나 다트에스 와 뜻에나 고안이나 느겨 다 대자만 해봐 다루 줘서나 Tendre ke chinyo tang nisol te so te goranda denpa. Tui changwa, xe chapo ke toni, shodong zo ni, ma tenla pa yape ke tendre ke yonu yorwa. Tela yang, datri riba. Yana, datri se ni, ani tanyi tenri tang yor. Tendre, di ka je datri riba da datri se an de la, zai chani, dra yangju ku kwa lenta ji tang, dra tongju ku kwa lenta, mra nindu. Jayang bi wang da tang yapa yin na kei kanyang rung wang hi ki koro goda tsikin da jibra shi bi ki korang ka chinyo tang korang la tomo ma yi ba nisol jiyo rwa de la dati riba da dati se na nrigyo ane de ma zi tarung tenze ka chinyo tang nisol de so de shodong shi ni ma ten la pa kya bi ki yonu tenji de so la ya dati riba da dati se yon de yin de la jeja ane kei ke goda tsi ji chinyo tang te jebara shi bi ke yunu te nyingbo lang anzo dati riba da dati se ni dha yangbi wan ta na tenze ji kuwa le na ndi kiyo re ta wen chang anzo tinsan ke manche a ke cheri na dati riba da dati se ya te dha tongju kuwa le ndi kiyo re ta dha tongju kuwa da tang ya pa ye na dati riba se ya tang dati se ya te tsai chane kaan la ji kogi pa re se di la ani kei kaan ya runga hi ke menda tenze goda tsi tong che chinyo Korang ke tomo maayi ba nisol teso shodong ke toni ma tenla pa yape ke yonu tang pecha yana tenji oda teso la nganzo ta datirik baas datir se ne kwa lenda ba o tenri chate yore ta techeri se di la dja donju kwaan di shi pe ke ani datir yana datirik baas ya tenri chiri shi tang ka la nganzo ngani kecha jipi ka sa la korang na tomo maayi ba ke datri tang ji da datri so ki yue pa re rite yuwen cha tenyi ki teso ke chinyo dati tang ke chinyo teso choma te deje nisol teso choma te ani shiji kipa teso ke shodong ye ne ani yonu ke nabashi ne tenla paya pa tenze ke dati riba te yubi ngiba yo mare ngiba yo mare tenye dole kecha tang dati ni nga shi guwa tang ya pa ye na kecha nga la shi wang tang ani dati riba te shiri shunga o tenze chati ba tenye nganzo jayi dabalan chun paya ye na jayi korang ke chani hiye paya na hachang ke ta dira nga bore jayi shungi tira haja nga buri yede wenja tata nganzu yongje di shi di bi ki jaga thong maayi bi ki ta dati jirwa dati nda shi ji tira chuk baga nana ani yini zanda bata nri jirin majen chung siya o majen chung siya tiki ta jayi gino na masho wen thong siya o tenri ji zanduwa ta ndo chiri zina ta tingsa nganzu jaji dati gino na ta khung tusa na ho cha tira tira chuk baza nga buri wenja ta nganzu jaji kecha ta yege te haja nga ta nga buri shung tenri yi ba yendi la heji di chiri se di la ani kecha shungwa na nyan de dati chung nipaya ma kecha tang dati ke logik dhiren te nga shi nyan pa tenri chung nipaya ma tenri yin di la ndaya nga ruzo hiki chikindu ta teta dana nga zo peta palan chun pa yin di na
1: ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད ཀྱི ཁྱི དང ང ཚོ བོད
0: Wana nganzo peche dati ribi ge yung yana dati ribi ge tenji. Te kandajiri se dili shi tanka, ani...

0: nyeru ki shijak nong ge tene nyingba ta dati riba se yate che ta nga su goden dati riba se yate che goden te nga su ma tabde ge thoni ane ma njekhe ji jake pa tene chi hin ke yin de le ta nga su san yi shaki che ge ta tuenda kaki chi yo ba de san yi shaki ge tuenda de kan yin se ba yin na nyen chi nga su pe ju kipa koma te su ke ten ji la su ban zebi ka se la ane gewa sun ge thoni tene tenjin zebi ge lu so ju yore se nga su ki yor tene de le gewa sun ge thoni tenjin zebi ge gewa sun te gara gara yin ba tene nying ba de gara yin se de ane dati rikpa se yan di ge nona dati rikpa se yate shawa ji re ga shawa ma yin ba ge shetan ge minjang ji re es samba de chere chana wana dati rikpa se yon di le ngan tso nruwa me ri ge ane rang ge samja ge tende yin paru po la goda tri pe ge dati ji chi gache wa ni sa de shi yore teni de gara yin es dati rikpa se yate yana ngan tso di jing hi ri ge dati es dati rikpa da dati es yate kanta jiru kwa ni yung duus chende jila dati rikpa da dati se re es teni ngan tso pe la tomo mayin pa ge dati rikpa yana dati gang gang yo ba re es teni pe ju dati rikpa da dati ane cengi tu yo se na kanta ji yang kuru duus ta chua chi yin teni chua chi tu cengi se di la ane dati riba se ya tena ming nandala dha riba se gyorwa tena dha riba da dati riba da dha ju riba te tesu ne ming nandala yinpa yina wana dha riba se ya nde jaga je ane dha kala ba da tena ba da yangji ma la so ba tesu kona la kona njika mandis mandi pik jensen kanda je res wata tela chere se na nganzo sanhi don je te yin ane ta ji je chonten ngana la ane nganzo ta zayi chani ta peji dati riba ka peram de kandhi jingima peji dati riba ka peram de kandhi jingima te ta nga su hiji tandhi jingi gen chana ane tuyami ka namta tang ane yanchi tibi doji ka namta tang wote sheni ane tomar gewa yunan jupa dewi ka nyendo ka hiji jate ane tandhi jingi nal dini hiji tandhi jingi ane jima ka ta lonsi ka nal nga su yang sharin jayon sama trahi dele
1: Lingqin di zongzhi dang hehe danyin jiangzu pingzuo dang jisu 在追忆中南侧太阳梦

yang zhu bo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji ba ng ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhu xi ba de ni ji zhu bo cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni nga zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi zhu bo cuo ga bo zhu bo yong wei zhe wa yo Yang zhu bo nan ba, da de ren ge xin ba bu zhe guo xi bi lin ci nong la xin ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhu ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi li ji zha zhe xi yo bi qin nan ba nga zi lin ci na xiao ba ge si xi jin yin Dan nga zun hui la xin ba bo ba sang ci ren ge kang ge long zhen jia xin zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin ci na xiong qin jia zhu bo yong la ya xiu zui qie de pu wei mang ji de

Chubo namba, tada che jia sin si bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zai lin cin, ro yang ji xin kan si ba de ri, ngan da lin cin zo xiong xin ki rin qin yin. Ga si che jia pa ma ben qi do zhubo zhomo la le ji ri go xi ni men du zang bo pa san na do, rong ga nin do bi le ji yo na, ka ba an zha, le go ji ge jie, zhou ji jie go ngan ga du jian ni ri go xie cho li ri. Lin cin de za da wa la te dong xin xin yo ba dang, nian da jia gu mo chu zo jia dang xie ga ni, chu zo ju ni ba jia dong xin xin yo, zhubo so du to de nian jiu ge si xie jin yin ya zhu bo nan ba xiang le men tui de xin ba bi re go xi bi li ji dong ji yin la sa la yo bi xin zhu ba san zhu ge jie yi ba san bi dong zhe jie dong wei le ji zhe tang tong wa yi ge xi ba de pa yo le yo bi pa ma ben zhu da xin zhu da rong zu ju ba tan ji la po ji yin si da nian de jin yin go

Chobo namba, xa la mentu di la sa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zin la kaba jani ji ma ganga co tongi le ji pa ma cha bi san si ba de re go xe ni pa yo chan do ritong do yobi pa ma ni zui bi yom pen ju tan chi la pa ni nye da to san zhu po dang cirin lo jia yung zha xiu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyam de le ji de che je pa ma pen ju tan chi la pa go

Chopa namba, tata chie jia sen yi bi lin cin da na. Bo jiang long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia tie dong ri zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi di zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjio do rani jia ke rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mwendu zambo pasan na, tega kaba anjan, leko ji gajie, zhou ji jie dun yisong gajian ni, kaba anjo ten toji, gomen tang sawi anjan, darong yiga anjan cama la, jie leko song leko tang, badaya jia anda naji, teni kaba na jengo xiwa ji, wala anke tangbo di na na, rani jia ke jia zhala, xie to ba dang, yang na angi ni ba di na na, zhobo pin cui ba ka ba jian ni, niya to zhala xie chu ri. Yin a zhobo cho la zho ji na, ke jia xie ca wa dang, lu ji tong ca ji, yin jie ba da ya jia anda di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji che jia ke jia rong ji jia zhe de xie to ji yo bi, jie na bi, lu ji do mun cai ga mang po ji la, nga cui ni ta ba ni ga si xie ji yin. Yang zhobo namba da da rin ka long ching ka bar song yang lin cin nong la zhobo ka sang ci rin zhomo yang xi do ba sang su ji zhe de zhe zhe xi yo bi jie na ba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi ji yin guo zhobo namba xiang la zhobo ka sang ci rin ka zhe de ti la jie ni do

0: 你原始为若阳。
1: Tumbo nama tsu kengkam zang, tata si yi bi lin tsin dana, pyo jo mo mong kuncho lung tiling kong kanki lung tijia, nyu yun suwi rin yong si bi rik zi lin tsin diri, nga nan hien dung pa chung zha yin.